ndax bëgg jam diiné masiya bi l'islam diké ni dédé yow mudu may cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko jëf wala ibrasil la mu door lam talata ci loxam ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxam ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenter diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yow jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre moy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna kal ni len yalla taxaw kal ni len yalla sam wa Palestine kal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam kal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gannaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woyé won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni Serigne Wali Faye ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom dako sasso mom wéru déwu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéguñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité
ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ku ci melni ku ci melni señ Demba Fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sama doom ngi ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom yu ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti demal jëli ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom la radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañoo bëgg lu baax ngir yalla diko wut ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen waaw bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du tenak ma wax ko bim yegge ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikka def moy 1 million ferme lama jikka jox bima mako tambale ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kep ci sa kaw nga ni juro xalal bi yaw ndaw si na nga giñ juroomel ba nga ñaan yalla rebum yalla kep ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré shari'ani acca tasna seen digënté nak ko ne dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na shari'a def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday légui kaccet ci sa ba ki ni moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal se kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy dom khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala ko ni sa bay juru la rek sari ar raynu la bu bay bi deewon wara nek khalifa moy don khalifa ku ko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam bayuram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñe ni ñi jasi dem ci ndayam niko alquran waxna ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mala indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mala joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sa bakkan mu taxaw tim ndayam yor jasim nday ji niko tay la lay wax deug li waw liko neexul ba neexul way alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji day waxna deug de muneko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunalu mon dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fek ci alba di jeuflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug muneko ci nga soso yow ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayful islam mom mi motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujju nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awwalin min yag nañu deg lu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo ki malay wax de sa nasimuhu ala al qurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira al qur'an la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqi ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga lu mi waxa

ah aminta ma sacci wax la de ah buma ci feñ de muna muni ah borom tubey ji borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waw yak nga xelum jambour nak legi bu ko defé aminta mom dutu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu woko telephone mu wuy wa foné muné ko mangi sama barabu liggéey kay muné ko neko fi neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigen yi may dégg kaddu yoy may dégg subhanallah subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fasa lisanahu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko gemni yalla amna bis penti dana ñew ñu attela xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umple wala ngay nopi ci lo xamni sa yoneeku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jikon legi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham joggé fa dem kër Mustapha Sam joggé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légi dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggé rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yeb mu am lukay ma xam nu mako meuna tudde ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ne man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yaronte neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukkuli talum rew do ko ci wax yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena bali nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wo wu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolu mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dembo njaay ciowal digeunte li nek ci askumba ko tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi bako luddul ciowal lu nek ci digeunte
ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo taal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digënte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rew ma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënte askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leglay nga deg borom xam xami wax ci wax ju neccodiku wax ju neccodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ko ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don saku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employéam la wax ni moma don saku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don saku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci duko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gem ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yeungul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiser le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ju do xamni ni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq dom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaay ma demal mu jox lako
sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo teude bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay en tant que bay ala li adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguko xel nanguko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñuñ wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci Yusufa alayhi salam Yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom Yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw ci ko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker dina ah kon tay legi nagn dem genn Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nagn genn Yusufa dagn ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñew ni Yusufa président neena gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero adedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni Senegal bu doon Senegal la mbollem jigeeli Senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dorma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu téggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set wicc nañ ko setal bam set wicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rek ki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk
rekki malaka lolu hadith la de yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronata sallallahu alaihi wasallam mo genn don doxantu ci xabru ya la don doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka ya ngi len di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka ya ngi len di rek rek yu metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu dal di fewalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fala nekkon te bam guenene subhanallah mak mom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mak mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être sëriñ bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew sëriñ bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi ma koy wax ñunu neena woon nga ne ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xaara bam leer la te fekk loolu bi nga koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngoy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngoy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham na muni bayal xel diw li ma gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop
te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laay ko biir xamal ko ni ko ki ci njuba di la nek lol dara ne ko ci lol du rambaaj lol du rambaaj koku laay biir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laay biir la tuddu da am lo xamni laay biir nit ki la waye du rambaaj du rambaaj mu ne kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du lal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nupi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tiyewon sidid yi yëpp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo sing waye na nga yor ndox lu ko waral moy sing wayum jigen day tasaro budé bu goor nak mën na baña tasaro motax jigen may ñuko lolu mom may ñuko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinu ko cheikhun bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yore ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yore ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fenn lay doon rambaaj foko fek ku mëna fenn lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yoré moy fenn kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fenn di fenn bu amato lo fenn sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fenn bu amato lo fenn sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu qalu amana wa isa khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fek bi nga joge ci président au parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sé yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu qalu amana wa ya isa qalu ila siyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal wa demé kër sëriñ bi ni ko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi
wa daire bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñ bëgg régler bo démé ci sëriñ ba xass fa wa daire bañu rap bo ñëwé ci daire bi xass sëriñ bi bimu rap bo démé daire xass wa xass sëriñ ba bam rap waye bo ñëwé ci sëriñ bi xass wa daire ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu duggu ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tol ni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tol ni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daire bo xam dañu ñewon ni dañuy siaré ci fi ma gis len ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sér yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daire ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ni dédéne maneko mok li ngeen defa yam sen sér yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la palé de muni mo inma nahnu mustahsihun kanadu lima dem palé muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ne la wayo barki dem bi da ya ñewon fi di ma yakal wa daire sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daire bi liñu def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bi da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daire bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa xoju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayni señ touba ne ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx ab rambaaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédélé ñël lolu aaday sénégal la awo sédélé ñël yalla dogal mu am ci talibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi
ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé legui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñëlem man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñew rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yexna ko yek mi num dal mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan mu indi café ngon gi mu ñew di naan ci café ngon señ bi la ni diwo mu yu ne kay mu ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dëmm ga talibé bi da tit baniko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi moy lan deg na señ ciarlu juf lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mu nit diw mi neena nangam waaw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xex lam rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima
waye da ngay dem ci daire bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñuko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette chaaf yuñ doon jaay ak seenu slaax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñuko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox legi est ce lu mel nonu buma dalate man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té suñu ñakk ko tabax kat mi ngi ni suñu ñakk ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maniko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerluma la problème waxuma dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadrallah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu de rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaji ñu bu de lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk té rambaaju ah ginnaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaaje mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji nikum yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaron sallallahu alaihi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon mune waye budé lol kay graw mune kon baxna soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bes tax nga xane bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour ceste mu ñew yakam ti bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ni ko
yibra defal ndank de muna muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena parena pour ray la nak muni man sama soxna ni ma beugé muni mako deg say nopi bo dof dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakamti bam nelaw jox ko añ mu añ tal ataya ji nan ataya bam nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw nelawlu comme jot na xibar bi mu ne xaaral ma nelaw nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon bëcëk bi nan nelaw nelawlu parce que ndax liñ wax deug la wala deet bimu tedd di nelaw nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof loxom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bimu ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mu ne ah li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn bañu yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañu yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen daxé xi rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diw dafa sét sét dem kenn xamul ci mom dara bi lolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni len lim len wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won len fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moy trek yere lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy gir ciow mako garantel aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljina la jëm man yad man la wax dé kuñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yalla nta sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mucc jappal saw lammi ku beug mucc muna muni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulullah ku beug mucc foy jaar ku beug mucc foy jaar muni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lu la woor boy wax waxal lo meuna wat Sayyidina Abi Musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit ci l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit
waye sécuriser na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression filim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqawor ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te do ko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayle bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall niko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko waaw lolou moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolou rek lay firi waaw lolou rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolou moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna luko soxla suko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay da ji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gi serigne bi baxam
no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayna Anas ibn Malik neena yonantu bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolu may lan asullu musalas non la hadith ba tambalé asullu musalas muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamne def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamne yonam neeku ci moy digënté Mustafa Mbaye Sam ak Modou Mbaye la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ko yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñu na dem bu fekke Mustafa Sama togn nako ni Modou Balma ciowla jeex yalla effacé yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari légui bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg man damay jaxlé man leg damay laaj waw lu bon luñ ci partager lu bon yow la warana daw siexlu ko diko sori mu ñëw nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa darajiruk darajiruk kon annamima muy rambaaj jikko la jo xamni na'us billahi minha ñun ñep nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yep febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala sanan mandarga yi nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokk na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat na xumut wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wala rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugural bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bi mu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngal ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la
te yalla lañ fay liggéeyle ya alquran lañ fay jàngale wala birëb la boo xam ne hôpital la dañ fay faj way néew doole ñi. loolu koy wax dëgg yàlla xanaa ma def fa sama alal ngir dimbale way néew doole ñi dara néew ci mu ne ma juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de. mu ne ko yow de wóote yaa ngi li alquran wax. alquran nee na déedéet li waa ji wax dara du ci dëgg juróom-ñeenti wala kaana ku leen defar doo leen fukkeel. ñu lu tax yàlla ni boo joxee benn boo joxee benn ma multiplier ko juróom-ñeent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow benn

0: Abraham Bat.
1: Abraham Bat. Ndax ni xaas ta jafé dé bi nda xaas bi yow li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari xol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru xol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nage nare duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musulu yalla ci rambaaj musulu yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi ali sallatu wasalam bi jaay shaykhina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musulnu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defee président de la république mom mo sakku won conférence de presse mouni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñi sina bakari sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam diñu wax serigne ngagn barki dem rek serigne ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yonne ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay ah mom tamit ñu ngi koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut batay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ni yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith neenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith neenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin neena fekk ma nga yore tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di sataxlu ci biir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neex ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wër ta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit am exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askane la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré suta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamni ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak moma koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnat sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohd bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax lolou la len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al mouridou sadikh du top ruksay du top ruksay comme sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew tu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reef ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron kepparu ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek ci récoltam dem ay koor mom man yalla makoy fay mais a mais wala aju sibi wala tax sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital kor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xeex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ginaa mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek awoka nek awoka lugo taxasal mbub awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc tax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila plaidel dila plaidel koor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altine weru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine weru sahban moy wer yi nu nek te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor dikey fekku nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin mbram ni ayo lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor nimako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xani ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek
muni non la farata ala ci yeen koor muni ndax koor kat djublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantu wala na muni kenn mënta te mu bayel ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu bayel ak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantu wala ñoñu moy rabbani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug mukk motax buñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wañu daanu ci so rek ñu seppi sanni borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: bi aaya bay jeex fa leen yéena wa an tusumu xayrun lakum ila axirih. Yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw. Kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yowmil xiyaam duñ ko amaat. Kooru 2022 mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yowmil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion, dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it. Nag Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko, buniyal islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan. Daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu leen waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wasallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndékki am na fee mu ni déedéet mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiya ak malikiya ñoom lan lañ wax, dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la, ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiya ñoom noonu lañ gise, nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am, ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min baxdil xuróob lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy té saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayyi ko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir muna mun ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu min ko lan moy koor mun is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa mun bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mu ni dama wor ni ñep fekk worul da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mu ne fa sawm an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi mu ni koor deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens mu na mu ni fexé ba garder ko ba ben lu ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mu na mu ni su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko pey laal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ko dox sa nopp bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noyi sa loxo bu ko laal lolu moy deug koor

0: mënu ko tere. Nit wax lu dul dëgg nga weddi ko, man nga ko weddi te doo yàq deram, man nga indi say lay, indi say përëf ci lu nga yàq deram, ci lu nga di ko sosal. Lay mën naa nekk, mën naa nekk. Wala boog njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo gëmatul, kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, dañ koo gëmatul. Kon xanaa léegi gars yi ci loolu la ñuy xëy, ku dàq yàq der. Fim ne nii événement bi am mooy ku yàq yàq ku dàq yàq der. Daa mel ni gars yi loolu la ñuy jongante fi mu nekk nii. Musabaxa, musabaxa ku dàq yàq der, waaw musabaxa ku yàq ku dàq yàq der. Wa irduhu, daa am loo xam ne boo ko tegee ci derus asgor moo jël ko paaka jëm ko ci xol ñooyam, ñooyam. Moo tax suñ borom tabaraka wa taala wax ci alquran ni man xatala nafsan bi xayri nafsi aw fasadin fi l ardi fa ka annama xatala naasa jamia. Ku teg ci derus gor lu tax mu nekk néew buy dund, néew buy dund. Am na ñoo xam ne fi mu ne ci gor yi néew buy dund lañ, yàlla xam na ko. Ndax asgor moom boo ko tuumaalee te li nga wax du dëgg, du ko wàññi dara. Waaye léeg-léeg nga teg ci derus gor loo xam ni peut être dëgg la, mën naa am dëgg la, loola rey nga ko te jëmoo ko paak. Pourtant boo demee yàlla sutural na ko de, yow yaa wuñ ñi sutura si. Léegi nag yaa ngi séentu sutura sa yàlla yowmal xiyaam, wa rabbul kaaba doo ko am. Yonent ko wax de, man waxuma ko. Yonent moo ni képp ku wuñ ñu sutura sa jaam fii ci àddina, yowmal xiyaam bu fa séentu sutura yàlla du la ko fa jox. Yonent ko wax de, man du saay wax. Képp ku wuñ ñu sutura sa jaam fii ci àddina, bu ko séentu yowmal xiyaam yàlla du la ko fa mësa jox. Te foofu sutura baax na fa de mbokk yi, yowmal xiyaam sutura baax na fa de, sutura baax na fa de. Man qatala nafsan bi xayri nafs aw fasadin fi l ardi, aw fasadin fi l ardi, mën naa weesu saa bu xëyee taal sa téléphone nekk ci réseaux sociaux yi, gor su ne nga tudd ko, gor su ne nga tuumaal ko dara, gor su ne nga am loo ko tuumaal. Aw fasadin fi l ard, aw fasadin fi l ard ak annama qatala naasa jamia. Nee na am nga bàkkaaru ku rey ñëpp, am nga bàkkaaru ku rey ku éliminer monde bi yëpp. Mu ne waaye nag waman ahyaaha fa ka annama ahyaa naasa jamia, suratul maida. Koo xam ne nag defaa ndar na asgor fuñ bëgg a yàqi ab deram. Mu ne mi ngi mel ni ku defaa ndar ñu naroon a rey, ñu naroon a éliminer monde bi, nga taxaw defandar ko. Faka annama ahyaa naasa jamia, bakkanu su gor ñu waroon koo jël, nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca des. Defandar ko ba kenn du jël bakkanam. Tuyaabu ju rëy la nag ak a jafe, waaye tuyaabu ju rëy rëy la, tuyaabu ju rëy rëy la. Gor soo xam ni dañoo bëgg a jël bakkanam, nga taxaw defandar ko ba bakkana mucc. Yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam, alquran nee na yaa ngi mel ni koo xam ne monde bi yépp lañ waroon a éliminer, nga taxaw jot leen, nga taxaw défendre leen ba ñu mucc. Tuyaaba ju toll noonu la yàlla di bindal, tuyaaba ju toll noonu la la yàlla di bindal. Moo tax li fen di araam araam, l'islam ni la buñ dàqoon ab julit ba mu daw làqu sa biir kër ndax dañ koo nar a naray, ñu ñëw laaj la ndax mi ngi fi, mu ni fenal neel nekku fi. Ndax gis nga ko, l'islam nee na fenal neel gisuma ko ndax deratam de ñoŋ. Ak li fen di araam araam ket, l'islam ni fenal ndax deratam ñoŋ. Léegi nag far gaa yi ci boppam ñoom ñoo lay vilipande, ñoo lay vilipande. Julit bu nekk dafa amel mbokkam, julitam juróom benni xaq yoo xam ne yowmal xiyaam daf la koy laaj, bu fekkee matuloo ko. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, xaqul muslim ala al muslim sitta xiila wa ma hunna ya rasulallah alayhi salatu wasalaam. Xaala alayhi salatu wasalaam isa laqitahu fa sallim alayhi wa isa daxaaka fa ajibhu wa isa astansaa
1: fan sa'alahu wa isa ataza fa amidalla fastamitu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama khala al-islatu salam sallallahu alayhi wasallam neena julit mi ne amel nga sa mbokum julit jurom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekenteni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddi diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ngeen balma waisa astansa'a waisa anta amuni waisa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamene sakuna ci yow nga layeku bir waisa astansa'aka dafa sakku nga layeku bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fansa'alahu layeku bir bu fekke ya ko tane layeku bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga layeku bir muni aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox layeku bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamni deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokale muni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewulam gogu sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo soy dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam fam jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yanantu soti ko fa buy touri mbalé mi ci yoonu jakkay yanantu lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalit mi bu yonent demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé nikku taway ñi ah kay mi ngi fi de waye da fièvre ma nga hôpital yonent ni fièvre muni waw muni la solo dalam waxu dem fekk hôpital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite mu ne yonent man ñu ni muhammad ibn abdullah mu ne mukk koku nga xam dama ko bañ ba duma xippu xol mu ne mo lay set ci de mu ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hôpitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam mu ne ko wa yow lan mo la xamal ni dama febar mu ne ko man ka dama gis sey bax yu nga daan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def
0: man nañ ko mën man nañ la ko baal am na ñoo xam nag dañoo yegg fi seen borom foo xam ni saa boo leen tooñee mbaa nga tooñ keneen ñu duma la dañ ci am droit yàlla leen ci may droit boobu ñoom am na ñoo xam ni yàlla leen may droit boobu saa boo leen tooñee sañ na saa boo jàddee yoon rek sañ nañ laa yar loo tax saayir bi wax ko ci xasidaam boobu te sëñ Touba nett li ko ci nax ju xeday laaj walaqad amru ala llahimi yasubbuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini saayir bi nee na man day damay sol sama dàll di dox ci mbedd mi romb samam noon mu di ma wax lu bon loo xam ne weñ wu ca dal dee ma di ko dégg ci sa nopp bu dee suñu jamono bi da nga naan su ma xëyee damay taal sama connexion dégg ci réseaux sociaux yi ñu may yàq lu mel ni mu xëy ni ki Cheikh Moustapha waaye nee na xam nga lu suñu Moustapha di tont nee na léeg-léeg ma romb waa ju soxor ku añaan ku iññañi koo xam ne nii la may yàq ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dee waaye nee na xam nga lu may tont man suñu Moustapha mu naa ma ne wa ahifu jéggal naa ko ba yàgg nag mu weesu njëggal xam nga fu mu yegg suma aqulu la yahni ah boo demee waxuma de xam naa daa am ku ma bokkal aw tour rek Moustapha rek xam naa meneen Moustapha lay wax mu dul man waay waay kii a baax waay xam naa meneen Moustapha lay wax suma aqulu la yahnini la yahnini waxuma daa am ku ma bokkalu tour doo nga ma defee ni man lay wax waaye xam naa yi du man walaqad amru ala llahimi romb naa waa ju soxar mu yàq ci sama der bi ci TikTok bi ci Facebook bi ci YouTube bi yasubbu nii mu may wax loo xam ne weñ mu ca dal dee waaye wa ahifu jëggal naa ko waaye yow mu ci jëggal ko sax damaa xam naa ne damaa jaawale suma aqulu laa yax nii nii man waxuma damaa bokk ak moom aw tour rek waaye waxuma sax xam naa ne boo demee keneen lay wax sëñ Touba di ñu ko nett li ci nax jox ko day laaj kenn ci suaraaw yi almutaxaddimoona moo ko waxoon mu ne wa anna tasaabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ne nekk fi di werante man ak du man yow ak du yow gat sa ngëj sa mu naa mu ne loolu mooy li gën a bon ci jikko yi sëñ Touba ko wax de sëñ Touba ko wax de waxuma ko Moustapha Mbaye Sam waxuma ko waaw keccat ma ca nag keccat ma ca sëñ Touba ko wax sëñ Touba nee na ne fii di ŋàññante ak a wuññante sutura noonu la ko waxee wa takasubu ak gat sa ak ngëj sa min akhba'il qisali ci jikko yi gën a bon la bokk wa akhba'il ahwali ak jëf yi gën a bon nee na ca la bokk Cheikh Mat Bamba ko wax radiyallahu ta'ala ni ma waxe woon ni am na ci wëll yi ñoo xam ni ñoom duñu bale foo doon tooñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñuy rukkee laalo lañ lay rukkee ba nga mokk rub ma ne loolu day na ci exemple xisab Abdourahmane Ibn Awfu Abdourahmane Ibn Awfu lu mu defoon mooy dafa am benn jigéen bu mu doon xëccool digu tool mu samp ay bant ni ko tool bi fii la yem jigéen ji ni ko déedéet tool ba fee la yem Abdourahmane samp fa ay bant ndaw si ni ko boo ko sampee danaa ko sempi de mu ne ko boo ko sempee yàlla na la yàlla gumbaal damm la ray la lakk la ndaw si tëdd ba guddi ba Abdourahmane tëri mu ñëw guddi bant ya sànni bi mu guddee bant yi ba sànni ko ba noppi rek gisatul ay bëtam tuuru gisatul leerug bëtam dem muy làmbatu pour dellu këram daanu ci kàmb gu ñu gasoon loxo ba damm ndekete kàmb ga dañ caa sotti xitax taal ko mu lakk ca xitax ba ba xëm xam nga kooku moom daa gis ko jàdd mu daa di koy rukku ni laalo yar ko fa saase noonu la amee ci wàlli wi yàlla yi subhanahu wa taala waaye wàlli yu mel ni suñ Moustapha boo leen daboon door leenum talaata ci mbedd mas na maa dégg suñ Moustapha xasaayit di ko nettali suñ Moustapha jànkatu xasiida am na keneen ku ma ko nettali mu ni suñ Moustapha li leen a masa wax ni leen boo doon dox ci mbedd ba yàgg benn waay dab la fëggalam talaata nga daanu xëm bi nga xëmmali ko ngay xool ki la dóor
1: muna mu ni yow nekk go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kër néna gëssu do nga bokk défé doono go murid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal waye xolal Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xol dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme hala bim tollu mom yaakar na ni dekk Bamel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu Bamel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogate mu lajat ko laj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati kom talata mu daana bu mi ñet yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yo xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu nan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti temeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahima ibn adham muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba mané ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndorandaay bané bañ ko laaje ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Awf kay Cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci Yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Awf da yegg ci Yalla ba Yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu Yalla te amagul deug deug ngeeramul Yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir Yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi dou la laal dou la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amugo te amugo wa fil hadith yanantu sallallahu alayhi wasallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwaakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla ñi nodd takusan di allah akbar du dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla du dañ mukk sama xet wi di texé li fiek gonaya ndawña nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndawña ngir yalla neena li fiek li ngi am sama xet wi dañ mukk dañ ci defanga legui ndaw respectetul mak bonu pi nak beug yermane magit niko duma la yeram ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu beugé yermane ci mak day respecté mak waye bo respectetul mak mak dula massa yeram bu ko sentu sax nak bu ko seen ndaw mom bu beugé mag yeureum ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd
0: nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari mbati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn batay magako dey lum deyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diw sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut wallahi maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermandi ak njigal ci taf ñu ci barkem waaw maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bet xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fidu ni tel manila faté won na ni djégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax señ mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seyneb kebe ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ngi bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxawu te sam ko dina mëso na leen won xar mu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal té doli barké khat khati jamono yépp yalla tejj ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ñing lay nuyu di la ndokkel momit ko dalika serigne cheikh jonn mom jam ngeena deg li nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñew nañ ba fi ci daara ji lu jage fukki at yo xamni ndeysaan day and ak daara ji te musul te tankam bareen la fi musu ñu ñing ko wax jazakallahu khairu jazaayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndeysaan momit yalla xeer ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñoo bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndoxkel ndax hadith ba day yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sanni ci sa dindu xoram yowmal khiyam dula ci ëpp tuyaaba de loolu moy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma aman ahaba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la cheikh ahmadou bamba ak yonante bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug ma ngi leen di sant di leen gëreem lu ko waral moy yeggi rek yeggi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lu tax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu mu julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax way wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yëm ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji am nañu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji doko ci dégg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu leen ma déko wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fof waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yeme ñaari at yi passé day def sa buy xotil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xoti walé pour sa am na ñoo xamni ren di dewel do leen deg ngeen bal lima wax waxumako ngir dara waye ginaaw man dara do fa naan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama doom sama doom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñuy ñu di leen yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon waxal ñi nonu def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko waaw yaay li nak man ma gënë lim ñepp dooma fotal man ma a doom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la no rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini matitati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini matitati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yahudi ni ko waw yow yow de da nga waxon ni sunu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ni fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fani muharram yi ni wor sallallahu alaihi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kanu yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wëddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmew la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gëna

0: muy jéema sàcc di def liñ ko tere woon bakkan la. Bakkan moo nunguwul bàyyil nangam, fii ak yëroo ko, moo tax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyee. Bakkan nunguwul loolu, moo tax sax ba yàlla di wax dañu ba seytaane ñëwee ci bakkan la leen jaaree. Fa waswasa lahuma seytaanu wa ghaathahuma inni lakuma lamina naasihin. Ñu daal di waat moom seytaane ci moom dafa waat. Fa waswasa daf leen a jax-jaxal dugg ci seen xol, jaxase seen bakkan moom aadama ak xawaa. Mu giñal leen ci yàlla ni inni lakuma lamina naasihin, maa ngi leen di waatal ci màggu yàlla ni lii ma leen wax ni lekk leen ci garab gi. Garab gi boo gisee yàlla ni leen bu leen ko laal yàlla day bañ rek ngeen biyal àjjana, xaalidina fiha, loolu la leen iñaane. Moo tax mu leen bu leen ko laal, waaye bu ngeen lekkee garab gi xaalidina fiha lay doon. Bu boobaa xaalidina fiha lay doon. Ah, neeñu nag sayidatuna Hawa mo provoqué aadama ba mu lekk, nuñ wax loolu. Maanaam daal li gën a bari ci nit ñi lu la jafe ci ñoom boo ko jaaree ci seen soxna xëy na mu yomb la lañ bëgg a jàngale foofu, mooy Iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexe ba jaar ci aadama ba lekk loo ko garab ga, mu retourner jaar yi ca gannaaw jaar ci soxnaam te poussé ko ba mujj mu lekk ba nuppi digal borom këram mu lekk. Bi loolu amee sun borom tabaraka wa taala dal di leen di xawwi seen sutura. Da nga ci dégg ni kon bakkaar day xawwi sutura bu fekkente ni tuubuloo ko. Mooy bu yowmal xiyaamee nit ñëpp xamoon la, yaakaare woon la ak maandu, yaakaare woon la ak ragal yàlla, yaakaare woon la, yaakaare woon la, am ci yow confiance. Ndegete woo da ngaa trahir seen confiance boobu. Bakkaar boobu le yowmal xiyaam boo ko tuubul ni yàlla xotte woon war may ba xawwi suturas aadama ba dara wëratu ko, mu mel na ko ndayam jure woon nekk pepp, fa ko ne aadama am na nday waxin wolof la. Bu boobaa yowmal xiyaam yow it noonu moo lay dal. Bi nga xamee ne suñu borom xawwi na seen sutura dara wëratu leen, aadama def peppam kese, garab gum jub bëgg a làqu ci yow nga daw ba ko fa, na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar. Fuddan bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabu fuddan ca la làqu, mu dagg ay car daal di wëre la yaramam, làq ay awraam, mu daal di réccu moom aadama. Moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala. Tuub bu dëggoo day ànd ak réccu, réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala. Fa talaqa aadama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Yàlla nee na ci sama yërmande, ci sama mbaax, sama tab, maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jëggal ko, ma sànni ko ci xolam. Ba tey gis nga yërmande yàlla nga koy dabaatal. Fa talaqa aadama min rabbihi kalimat, yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal, ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama, aadama wax ko. Neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax, baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko, mooy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Am nañu wax ni nag da caa yokku bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam. Suñu borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad juddoogul, mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam. Ma xam ni yow koo war maal bay jël sa tur di ko lëkkale aw turam, lu la ci waay ñaan nga may ko ko. Neñu aadama loolu la tontu suñu borom tabaraka wa taala. Neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo, moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom, xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam, comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxee. Moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakkaaram jaaxal ko, mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kalimaat yii, ñaan suñ borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah, suñ borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla do am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddoo lu ne man na ci juddoo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin neenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yoonte yaakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wuté waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yoonte buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jaam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujjina len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam inta yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi baax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddé ak bëcëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarrer ñangay taf photom ñam koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna munu ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contrecarrer dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu'un rabbi la tasal ala ardi minal kafirin ad-dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mune ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen na ngi leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ coupé internet bi liñ koy coupé coupé am na gaa yoo xam ne ñi ngi connecté wu. Mu ne ko pour ma coupé internet bi ak gaa yi ci nekk di saaga, naa mu ne ko am na ci ñu baax, récupéral ñu baax ñi ba pare, récupéral ma ñu baax ñi nga dugalal ma leen ci benn site, ñoom ñëpp nañ dem ci benn site rek. Site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, mooy mot de passe site bi. Ñi baax te bëgg dem ci site boobu ndax lu baax lépp dajana fa, mu naa mu ne nee leen site bi mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Loolu mooy mot de passe site bi ku ci bëgg a dugg. Bi loolu amee yont yàlla nu daal di def li ko sun borom sant, mooy créé na benn site ni képp ku bëgg a dégg lu baax del déglu site bii, képp ku bëgg a dégg lu baax del dugg ci site bii, képp ku bëgg a am lu baax dugal ci site bii, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi. Ñu daal di ànd ak yont yàlla nu ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ñu ngi tudde jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala, léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la. Xiila yaa nu abid bi salaam, int yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tudde Juhud. Ñu xamee ni wàcc na fa moom ak ñi mu àndal. Ulama wu tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxuk yàlla yow ma asura fukki fan ci weeru muharram, nga rand tuuti dem ci beneen yonent bu ñuy wax Musa alayhi salaam. Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tudde Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñuy wax Firawna moom la yonent yàlla Musa dajeeloon. Opposition la boo xam ni xamul dara dara dara lu lu rey rek rey rek. Opposition yont yàlla Moussa rey rek la xamoon, rey rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifié la. Opposition bu ñu wax Firawna daje woon ak benn leader bu ñu wax Moussa alayhi salaatu wasalaam. Lu tax ma tudde ko opposition? Da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ne ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi, déedéet yorul woon pouvoir. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Moussa moo yoroon pouvoir bi, parce que li tax ñuy wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit. Pouvoir dëgg day sax, alxaq saabit, pouvoir dëgg day existé. Waaye wa amal batil saail, pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj nasax. Kon Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Mu nekk nag opposition bu radical, bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñoom lu rey rek, rey rek. Moom fu mu jàpp minita Moussa rey ko rek la ci xam. Moom opposition bi ñuy tudde Firawna. Minitaay Moussa yi di nëbbutu, di làqatu, waaye nag nekk ay minitaayu discipliné, minitaayu discipliné. Duñu toj duñu taal duñu lakk, duñu toj duñu taal duñu lakk, minitaayu discipliné. di ñaan yàlla rek, ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek. Ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse, minutes yi di gën di dolliku, di gën di yokk. Opposition bu radical bi ñu wax Firaw na ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo, mi ngi bëgg a bari ay militants, faaw ma sàkk ci moom pexe. Ñu ko léegi man pexe la, mu ne xanaa léegi sama agent secret yi, sama agent secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. Bépp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge, nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii militant Moussa la. Bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba, dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni militant Moussa nga, ñu croix sa kër. Bi ñu ko defee ba dajal, dellu si waat ni Moussa ni Firaw na jeex na, identifié nañ mboolem militant yi Moussa yépp, identifié nañ leen. Mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firaw na ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni militant Moussa la. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, bi nga xamee ni gaay yi war nañu xëy pour rey minitaay Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaay yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax, dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Fa ma ni taqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min haythu laa yaxtasib. Yàlla moomu subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër, yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu Firaw na di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom, ñu topp di ray rek, ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salaatu wasalaam, ki Firaw na la lahnatullahi alayhi. Ku ñu ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw, ñun ndekete ñi ñu ray ñépp ay minitaawu Firaw na lañ. Firaw na nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko. Mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu, léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu rey ay minitaam, léegi na jóg rek far sax nag rey leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam. Moom la ñu alquran di misaal walama tara al jamaani xaala asxaabu Moussa inna la mudrikuun xaala kàlla inna maai rabbi sa yadini, muy li ma waxoon léegi. Bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ni tojak taalak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal, Moussa rocc ko na di wutu num rawale bakkanam, rawale ay minitaam, ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi, taal seen i 4x4 ak seen i oto fas yéene dabi Moussa. Biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara duxu fi, ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñu wax ni Moussa tey rek la woon sunu bis de, na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firaw na danañu ray ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg di satul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maayi rabbi sa yahdini, ah kay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. dana ma jox solution. Innama ay rabbi sayahdini. Ah, bam ne yalla dana ma jox solution, yalla ne ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ, tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ. Fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat. Yalla ne ko musa lu ne ci sa loxo du yat, mula mu ne ko door ko ci geej gi xol. Musa xat ya bi door ci geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar. Wala neex nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar. Wala neex nga ni fukki tele ak ñaar. Mu ne acca sataxlu ci yaak say militant. Sayidina Musa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay militant ba jàll ca geneen wàll ga. Suñ borom nee na fa anjayna Musa wa man maa, ma daal di aj maina, ma daal di musal yont yàlla Musa muy leader bi ak mboolem ay militant. Wa anjayna Musa wa man maa aj maina, ma daal di musal yont yàlla Musa ak ay leaderam yépp ay militant yépp. Ñu ni ko léegi ba nga musalee Musa ak ay minitam, léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam, ray ak lak ak taal rek la xam. Léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxna al akhirin. Yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwul a tudd sax turu Firawna, nanguwul a tudd sax turu Firawna, nanguwul a tudd sax turu ay minitam. Firawna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek. Waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Firawna tudul turam sax dañe suma akhral suma akhrakhna al akhirin, man dal musal na sama leader man yalla, muna mu ñi dess ñep malak leen sama leader ak militant musal na len ñek dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin. Suratu suara ngeen bal ngeen bal bla ma wata sufi neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala fi diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla Isa alayhi salatu wassalam. Sayidina Isa da nekkoon benn leader boo xam ni moom itamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom. Bu mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla, ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Sayidina Isa benn leader la woon boo xam ni moom it daa demoon bu mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla, minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla. Ndax lan yéem na leen ci ay discoursam, yéem na leen ci ay programmam, mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla, mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Militant yi naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñu wax yon ci yàlla Isa moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla mooy xam na ni kenn tawut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal, ku dul ko yàlla musal. Pouwaar taxuta mucc, yor pouwaar taxuta mucc, ñàkk yor pouwaar taxuta mucc. Xam nga kan moo mucc ki yàlla musal? Yont yàlla Moussa nag Isa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar, kenn du la laal, parce mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal, kenn du la laal, bàyyi leen ma dem ci kooku. Wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abxasu ayya dhalika Isa ibnu Maryama qawlul xaq allasi fihi yamturun. Ma nga suratu Maryam. Wa salaamun alayya yowma wulidtu, jam mu naa mu ni bu leen ma défendre bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma ndax yéen mun leen maa défendre kat bu cartouche yi tàkkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg lakkarama seen yi buy tàkk rek yéen ñëpp ngeen daw kon bu leen ma jéem a défendre bàyyi leen yàlla mu défendre ma wa salaamun alay yow ma wulit ndax ba may judd benn militant nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam ba may judd benn militant newu fa kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla wa salaamun alay yow ma wulit mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar nag bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu boobaa yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma wa yow ma amuutu bu may dekkit noonu la kat mu ne gis nga kii di wax ak yéen nii Saalika Issa ibn Maryama xanaa léegi weddi na li militant yi waxoon militant yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritub yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki mu ne yàlla ni kaay ma wax leen Issa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan Saalika Issa ibn Maryama fi ñëpp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen Saalika Issa ibn Maryama bu leen ko jox lu mu yurut fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Issa fu mu agul fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax mu ne Saalika Issa ibn Maryama kii mooy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar yéen a bokk fu ngeen jaar damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek waaye yéen a bokk fu ngeen jaar yàlla ni xawlul xaq lii ma wax mooy dëgg nag ku ko weddit mooy dëgg kët lu tax mu ne àll si fii am turoon yéen a ngi nii doon wer yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Issa doomi yàlla la Issa mooy ku tedd ki Issa mooy malaaka mi Issa mooy mu ne àll si fii am turoon li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Issa kat Saalika Issa ibn Maryama doomi Maryama jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek Saalika Issa ibn Maryama moo tax ba waaja nee tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw ma ne ko du dëgg yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigéen sukk jur ko kooku du yàlla yàlla jigéen du ko jur du xëy ndekkee kafe it nag waxoo dëgg waaw ñu pamtee ma sànni ma fële ma ni yéen a xam de waaye wax naa leen dëgg rek wax naa leen dëgg waaju du yàlla mën naa doon ku baax nag ku tedd waaye du yàlla nag dëgg du yàlla yàlla jigéen du sukk jur ko mukk déedéet ku jigéen di sukk jur doo yàlla ulamaa tasawuf nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru muharram ci la Issa judd wax ji mu wax wax ju tawhid nag la wax moom Issa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle bisub judd bisub dee bisub dekki koo fa gis kudul yàlla lu lay lor la koo fa gis kudul yàlla lu lay lor la moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ramm looloo tax ñuy weddi ramm fekk na ramm après lii la ramm baxda Saalika ginnaaw lii la moo tax yonente bi salallahu alei wasallam ba ko sayidatuna Aïssa laajee waaw yow ki yàlla yónni ni nga nu misaale mbirum yowmal xiyaam ak ni mu garaawee ak ni mu tare est ce que kon yowmal xiyaam yéen yonente yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yeeg seeni taalibe salallahu alei wasallam ni ko waawaaw danañ leen tal dewaay am na ñetti birab yoo xam ne moom kenn du leen fa tal nag li ñuy doon yonent duñ leen tal am na ñetti birab yoo xam ne li ñuy doon yonent kenn du leen fa tal nag ñetti birab yooyu après nag ñetti birab yooyu ramm soo nga ñëw kon ramm lu am la alquran ko saxal ramm lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yooyu ramm soo nga ñëw après ñetti te loolu àddina bii ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ko da ngay ànd ak sa doom sax ngeen toll situation boo xam ne doo tal sa doom mais après situation bi da nga koy mujj tal di nga ànd ak sa soxna ngeen toll situation boo xam ne doo ko tal lu neex a comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam sidina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ne mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaayi faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaayi faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaayi bi ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitaayi li yeen minitaayi la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alku dina nangu len ma gem nangu len ma top jox ma rew mi alkhimista ngon yeen ñeppay alku yalla niko wa ba xam ba alkhimis ba xam ndax yow yaay yalla wala dit Al khamis dara xewul minitan yep dajé ñi def TikTok ñi nek ci Facebook bi nan ko wa yaani won al khamis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye téréwul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyule am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dabni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal Yunus ñu xam ni kon Yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkani sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkani sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko neesa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej suñu borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamna wal hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix won na ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix won na waye neena wa huwa mulimun neena nak Yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fay barek mu ne ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njoom ti am non lay def ak mom njoom ti nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njoom ti am rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bagn ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañ li kërok bamuy xew yalla nga xetti ni Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah taala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon ben leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xale fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar mune ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw ya da Allah nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu niko sa affaire du bax de ah waye comme Youssouf Ali Salam leader re bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de
1: Allahu akbar
0: comme legui mom xalal la amagul experience mu dal di genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolou amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu défé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankob bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñ bëgg ki pour régler wat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun muni aja ban xalaatumako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor soxor soxor ak luñu nekk nekk nekk sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nekk nekk sa non amna ci ñom ño xamni nak deug deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñaka baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mune tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqit ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am légui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqit ba'da sayara légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawaan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana sa way ñu na sa way de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wa jaahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmul man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaron ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïl Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaron ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waw señ modou jexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax Ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajeron muy Namrouz te yit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax Idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu wat ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen yenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faradna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge ah buñu sun rew mi nak rewum layig la alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sunu ñu ah kay baye leen ñi julé ko wor rek baye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsaini am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi ba ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy défé gaay di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu dé wala bok man bu mu dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ngir yee leen. Ñoom léeg-léeg danañ far fi barab, danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu. Waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax diem bu dëgg la. Waaw, waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar, nga bëgg koo pikir pour mu wér, mu jooy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man,

0: ni bam lay saga ak matak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu leen nangu kenn ku yalla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngi koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonant ni ko yaanu gënal sunu nday ak sunu bay waxunu ko ci seen teyok bakkan yonant mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku nit muna muni bu mte ngeen warmal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu la malaakai war dedet bu la nga malaakai war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu dessu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngeum doga mat and ak lo lepp ben way ñew na ni jalañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma shahid de ci l'islam de ci jihad ja te lalla sallu ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xolil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi diko comparer ak al ihsan fil walidayni balen wax joju refetut ken duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri ken duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna wa jop lolep nak beug la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yere pousse bo xamni café ataya lol la ci def ndekay wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edé seigne touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma samba bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm
1: ci kaw mu teg ko.

base yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran mayit lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok niro ak mom lo tok niro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa bir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway muxtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum la khair jisaahi kon dal kullu antum wa kullu amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu dugg di len wax jazakum la khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

di mo comparé ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci ko mo dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jëmbu leen réew yoyé ngay comparé ak suñu yoss réew yoyé fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñu jaar ci jëng mo upp fuuf nga mokal ci yeneen réew yoyé te jëmbu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmbu ñu leen kon di ci nga xamni indi na jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jëng leen te ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparé ñun bokku ko defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñu ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def lu ñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu nu gannaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo gannaaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol juk kon nak ñaar yep yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu keur Sidi Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ki may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran
ben bis ñu tok di waxtaan mu ne ma kokki daal léegi borom tuba yu gàtt ya ko yàq ma ne ko yéen borom tuba yu guddi ya fa

ñoo jaxasoog borom poset yu diis yi ñu dëw yi leen. Ñenn ña fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu dëw yi leen. Ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi. Waaw lu ko waral toolul amal, toolul amal, nébét rek, nébét yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon. Nee na ab jaam, ab jaam li fee di gudd nébét di dem, mu naa mu ne jëfam di gën di ñaaw. Doomu aadama bu bari nébét, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nibit yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw. Nee na borom nibit yu gudd mu ne mu ni jëf ju ñaaw rek, jëf ju ñaaw rek, jëf ju ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim, alxalbul mumin, alxalbul mumin. Waaye yéen ñi ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata, xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana. Dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste, poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindi konte, nga dégg mu ni Badian Jobe Njaay, ah yow da ngaa xam Jobe Njaay? Mu ni la Jobe Njaay baay am ak sama baay seen baay ya bokk nday ak baay. Mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox Cheikh bi rek te dem, man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox Cheikh te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjant aminte xujjaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara, dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn kenn kenn kenn bokkuma ak yow dara, man man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjant Jobe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ tubaa di junj ca xasiida mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukunu bu njëkk bi, rukunu bu njëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay njëkk a jot, boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj? Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la odoxilil jinaan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel, continuel. Boo tuntuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tuntuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ci day lànk, xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee odoxil fil jinaan lañ lay wax, waaye xoola fii lu mu lay def osqita fi naar, dañ la naan bumax nga ni këpp sawara, sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba

moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulul jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der muk muk muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulul jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw waaw señtu baane kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju ma la mayon xagneen nañu ndax seen wall da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la yuru yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dur ngaay ba ne nga juma ji doyna la wulis dem makka yow wul juma ji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré juma ji ku ko def am yolop dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bindu mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp ñepp ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal yamou du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw graw graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu al qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la wa yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay
waa da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi gaa ñu bari dañuy paccax paccaxi waaye sang wuñ de sa ngaayal sunna déedéet sa ngaayal farata déedéet paccax paccax ñu bari jappuñu dañuy paccax paccaxi njàpp njàpp daa mu yoon waaye ñu bari jappuñu dañuy paccax paccaxi doom paccax paccax dangay gis koo xam ni day jël ndox mi teg ko ci ténku loxam fóon ko ci bakkan bi rek daal ni fiib fiib génn ci teew waaye ndaw fóon dong la koy dede fóon nga gis koo xam ni buy jàpp yaram yum diw tax na yaramam yum diw tax na bañ a bomb yaram mi bañ diw gi dañ tax na day jël ndox mi rek jol ko mu rogalaat ci kawam mu daal di puus mu wàcc te dal ko la yonent wax dal ko mooy bomb njàpp day ànd ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram daa tilim bomb la wax booy jàpp bombal bomb la wax bomb waaye nga gis wax ni bañ ne diwam bi mu diwoo wala puudar bi mu def ci xar kanamam bi bañ da koy gis ci kaw noonu rek waaw li ñuy wax paccaxndiku waaw day paccaxndiku rek dem yoonam ni jàpp naa mu ne am na malaako yu lay xaar de ñu ngi lay laaj ba xam sa njàpp moomu ni ko yonent jàngale nga ko doon defee wala déet al wuddu dernier poste douane bi nga xam ne nag boo ci rëccee rek dugg àjjana xam nga lañ la fay laaj birul walidayni wa silatu rahim birul walidayni wa silatu rahim waa yow sa ndey ak sa baay ak politicien bi ku la ci gënaloon sa ndey ak sa baay ak politicien bi kan moo la ci gënaloon ah yow yaa daan wax ni politicien sàngam moo la gënal sa ndey ak sa baay kaay birul walidayni ah yow politicien yi ñoo la gënaloon sa ndey ak sa baay birul walidayni silatu rahim ah yow politicien yi moo tax nga dogoog sa ndey politicien yi moo tax nga dogoog sa baay politicien yi moo tax nga dogoog sa frère boo bokkal ndey ak baay politicien yi moo tax silatu rahim bokk yi delloo si leen seen xel wallahi ku yaakaar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk benn laa wax nag benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk yàlla xam na ko ku ko def da nga ko réccu ku ko def da nga ko réccu bala ngaa jéggi siraat wallaay da nga ko réccu birul walidayni alquran wax ci lu leer wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana ay waji la àndal ak politicien bi ci njekk ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waaye nag na la sa ndey ak sa baay gënal ku dul ñoom xam nga jeeg bu góor bàyyi fi yoonu sëñ Touba di sëyi feneen yow kay ba nga demee bay sëyi rek mënoon ngaa sëyi ci biir yoonu sëñ Touba wax dëgg yàlla nga demee bay sëyi rek yoonu sëñ Touba moom ñu la mat jëkkër a ngi fi waaw yoonu sëñ Touba ñu la mat jëkkër a ngi fi xam nga baatu sëy naa te dootuma fay amul problème loolu wala yàgg na koo léebu yàgg na koo léebu ci lu mel ni tariixa yii man duma jigéen ji njaaloo man simaa laa benn yoon laay tooy loolu wolof yàgg na ko wax waaye baatu jeeg la ci wër wën a dugal baatu jeeg moo ci bokkul jeeg jigéen lay doon ab jeeg jigéen lay doon ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon fii ci suñu traditionnel fii ci suñu culture ñun Sénégal ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen jigéen ji sëy moo di jeeg sëy naa te dootuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk foofu laay dee foofu laay nàngame loolu góor yàgg na ko wax léeg-léeg sax nga wax ko ba nu ko yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko li yàlla namm ëllëg xamoo ko yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara
waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëruko jëruko jëruko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëruko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal halk bi bi fi di alaku ak hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wërte ñu ni yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moone ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariixa yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al lawu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'
al khalbu al mu'min te moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tuba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seen xol bo demé ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur jang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoo ñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balm gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñingi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhiri la akhiri muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñ deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn worma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jeeg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jéeg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka tanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha li xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wañiko bala depp wess leen balm
nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemiñ xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemiñ xola len di commandé xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek cër yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma'a fa ihtabil al isla' lil qalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu kay ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen toj ak taal rek
ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak dongam wala serigne dara bu tal ak dongam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakkar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran way ñu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje ñu leen massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam luñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek muni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj yoonu bax la de ni mahasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yoonu baax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'asusa bil fada'il neena ma ngi lay denk man señ touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man señ touba de وتعير القلب من الرسائل جميعها فحسو سوي الفضائل يعني كما معنى رسائل واو يو بون يو يو غاماي تري يو بون يو يغا بغ ما ديني كو سي سما خول بي يان بون بون لا مو ام جملة تي ليمال ريك كال عذب والازد والرياء والسوء والكبر مع البغض الى اخره والاقد الى اخر الاخر موي فخبا bayi feug de nan mana budul man du ken buni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du ken al asad añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek té ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy
balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal warmal ko dugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr kon de seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli wi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xir ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbañal gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñu yamale fa waxtaan wi
insha allah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que ngeen man di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mo do koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah ta'ala ba seen ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala mais bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko ñoko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma ci yow ma ci kon defé na duma ci añaané kèn dara ma ma di ci xofalé kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis té duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane té yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su mumang ku gis dëgg nopi ci rek sheytaane su mumang ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari bi ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñu lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna loolu lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal fekk borom cheikh mudul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mu do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat
wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: góor du fecc yee ko, do jërul duma jërul xas, yee ko rek, yee ko rek. Wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doye di ci pinc mi ñokay def, pecc mi ngay fecc ñi gëna doye di ci pinc mi ñokay def. Misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben. Pecc la l'islam aramal, waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab, ulama tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara. Ndakase yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas. Ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah, muniko ya ma niru ci jëm, ya ma niru ci jikko, ya ma niru ci bind shaydallah. Mu daldi contane juk ndakase daldi tok, ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara. Muni nga budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut, li budé ni rek la aramul, waye budul fi nak aram na mom. Manam lu melni dal bu ko sababé dagan na, waye budul melni bu ko sababé aram na. Lool la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax. Moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal Serigne Saleh ndakase bu amé sabab rek aramul, wayna bu féké dang ko def ngir banex, banexu lan banexu adina. Xam nga niru yonenti bi jikko, niru yonenti bi bind, lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina Habas yeb bu jog ndakase. Waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkale ay weñ, muy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal, aramna tifaxan aramna. Kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc, gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gawal arrêté bala jallu kañ. Dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi, bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukk dukki, loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu. Wala xalé bu ndaw bu toll ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam, loolu moy dukk dukki. Bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso, loolu la ñu tuddé dukk dukki. Bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu diis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañ wax nan diiw lu muy dukkat ni. Lolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar, al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni. Ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur. Buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la, waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la, ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la. Al adabu ma allahi, al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexul, lepp lu muy tere dula ci seen. Lolu moy al adabu ma allahi, rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere. Al adabu ma nafsik, teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ra nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di reer rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honoru dom adama dakonti nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xamne foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndëmmi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wutena honoru dom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'a al walidayn du ci dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayn ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakk ji di jaamu sa borom guddig becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer etika xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër ciambiñam ñu ni sahabi bobu bimu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenen sallallahu alayhi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wax ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur ciambiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tudd paré na ci mbiram yenen ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima daj ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal bu ñu jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su boba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekku ci, waaye fit naa ko indi, waaw fit naa ko indi. Waaye jigéen ñaa ngi nii fees delle internet bi bis bi si jooy, koo ci laaj looy jooy mu ni saa doom jese kaso ba, lu leen fa yóbbu, lu leen fa yóbbu. Te ku ci ne kat boo ko waxee danaan ba muy dem neewoon naa ko bul dem, ana éducation en tant que nday nga yilif sa doom, jur sa doom ni ko bul dem, mu ñàkk laa respecté ba ni danaa dem, kooku kay lu ko fa dal moo ko yóbbee boppam, lu ko fa dal moo ko yóbbee boppam. Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu bi ko bi yàlla dogalee mu ni bërëb, te moom kat lim bëggoon lu dagan la, lim doon def dara lépp diine la, lépp lislaam la, mooy bëgg a yegg ci yàlla rek, bëgg a yegg ci yàlla rek. Léegi nag mu gis waa joo xam ni talibé nitu yàlla la bu yegg ci yàlla, ñu yónni ko ci waa juróom moom Cheikh Modou Bamba. Talibé boobu bi mu ñëwee Sëñ Touba comme jàng na melaw ahlu tasawuf ni ñuy mel, nit ñu teey, nit ñu sell, nit ñu mën a jaamu yàlla, nit ñu sincère, mu gis koo ci waa ji, mu di ko xool mu yore melaw ahlu tasawuf, mu jege ko di waxtaan ak moom. Koo ko dégg ci waxtaanu Sëñ Touba wi ak ni Sëñ Touba di waxee ak moom, mu dégg ci ni ku mar yàlla ngi nii, ku mar yàlla ngi nii, mu dégg ko ni ko yow de daa mel ni bu ñu àndoon ci saa sëriñ ba balaa 24 heures nga yegg ci yàlla. Sëñ Touba ni ko ha, mu ni waaw. Sëñ Touba daal di am pas-pas ci xol bi ni kii buy dem ma ànd ak moom, topp ko. Lu ko yëgal waa juróom Sëñ Morane Tousali yàllaa xam, waaye waa juróom da koo woo ba mu ñëw, mu ne ko Ahmadou, mu ne ko Mbacke, mu ne ko bu fekkee ni àq njuréel dox na sama digg ak yow bul génn kër gi. Dégg nga fa nga ko jaar, bu fekkee ni àq njuréel dox na sama digg ak yow bul génn kër gi. Sëñ Touba fomm, yow sa nday julli ëmb fukki weer ak yaar jur la, ni la bul dem nga dem, ñun la raw ci kaso bi muy bis bi siy jooy ci internet bi. Ba nuppi nga ni bëgg ngaa dund lu dul fitna, ah déedéet tuur nga sa rangoo ñi nday, def nga lu ko naqari, tere woon na la. Wolof Njaay nee na nag tere mu të baal mu gis, tere mu të baal mu gis. Al adabu ma al walidayni, al adabu ma al walidayni, teggin yi nga war a àndeeg sa waajur, nga yar xale bi ci loolu. Xamal ko ni ko waajur du morom, nda alquran neena wa hada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana, nga wax ko ko. Xale yi léegi dañoo gëm ni ñoo yilif seen bopp, kenn yilifu leen, pour ñoom ñoo yilif sax seeni parents. Te parents yi tamit accepté nañ loolu. Parents yi ñu ci bari ci ñoom, du ñëpp nag, waaye ñu ci bari ñoom nangu nañ seen doom nekk seen kilifa, yilif leen, di leen jaaraloo n'importe quel comment, n'importe quel comment. Ndax lan? Ndax poosam daa diis, poosama diis. Da nga koy gis ci waajur yu jigéen yi, koo xam ni borom kër ba ko yàlla mayoon génn na àddina, mu gisaat keneen koo xam ni mën na koo muur mbalaalum suusur ànd ak moom ci njekk ak teranga, ay doom ni ko du fi amee. Doom boo ko yërut mboolem conséquences yi, lu ci dikk du la moy, ci sa kaw la daan tës. Moo xam conséquences yi àddina yi la, moo xam conséquences yi àddina yi moom leer na moom. Sa doom boo ko yërut conséquences yi àddina yi boo ñu ko waatee dal ci sa kaw, loolu moom leer na. Alaxira raw, wallahi alaxira raw. Loo tax ulamaa tasawuf dañuy faral di léebu naan al waladu min asaaril waalidi, al waladu min asaari waalidihima aw waladu min asaari waalidihima. Doom jeexitalu ay waajur la, doom jeexitalu ay waajuram la. Dangay gis waajur woo xam ni dafa faatu nekk alaxira, bayyi fi doom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama inqata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wo def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wéru de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji muna man dama leen di wax fi makoy def legi bala ma de na man leen dong yi fi ne tere xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tere alquran yi jang du khaside yi du dox tere xam xam yi yep makoy jënd ak alli woy mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubuslé waqfu mba ubuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit yëkë ti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñëw ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci tire yalla dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fek café gu jeex mu jënd ko ci leg legi wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato
1: صدقه جاريه، صدقه جاريه.
0: موني بيتي ديس موي الولد الصالح دوم دي ني اديكي دوم دي ني يار دوم دي ني يار جيسن دوم دي ني يار سا بوك في بايي هور بو خلام ديمي سي جانغ القران مو اوبي كامل بي دي جانغ ايزي بي القران جيم جانغ يينكو بوك يالا دالاي يوني سا تيابا قصيده گوم جانغ بوكو تيغي يينكو بوك يالا يوني سا وال
1: الولد الصالح
0: يد الله wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay doon direct day melni mudum bay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kuñu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinne ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tudde seen bop ibad rahman sun wallere la sour bimu fi ñew da tomber ak sust sour bobu bay sa mo ay ñu di ko defal señ sa mo ay won ñu di ko defal ñu ñew munima li bidala waxte yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk Abdurrahman Asuyuti ngeen Jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonam ta ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy net li de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yobba jana bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñi ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxam ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran mo ni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wamul lu ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awma leneen lu mala maye mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dani nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne uwe ci bersom ba lam mu ja def ñu taxañ dënd bi wa xara joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njabot fitna dong la mun way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna la dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu wax nako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi nga lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum Cheikh Mbamb neena so demé ci aw nit da nga joggé Sénégal dem Italie muni sétal ñeufa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nekk say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum Sénégal nga nekk muni sétal ñi gën ci Sénégal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nekk leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jup gën ca mandu gën ci ragal yalla nga def len ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so saib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok rajaxe do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko nga te yaroko shaytané nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñoo kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke de li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne num ko xettu ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñu ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tustahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail ad lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal way santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu way dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw sa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sabo nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni tey len ñu na mu ni khalimak seddel ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len ñu na mu ni khalimak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré dankoy gis ci gaay wayan degissement bobu wayan degisi waw wayan degisi sa raqaba rek moko waral wayan degisi sa raqaba rek la mais ambition demisire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter bu joge fa nemi ku sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni wax baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi le ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutu lek mu sang la ba nga sebi boy fréquenter wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Jenn ñom baynuhum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misser ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fok bihima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gagn gagn mun la yaay fam na dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem ngani ko dimatuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mo am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñoom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay kayit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben resso yeen ñaar resso sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom ci alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppu guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom resso sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de la fin da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapid sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtaan xamna sax bo muytul tombe bi mo doon waxtaané walu yar bo muytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi nimu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo

ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak ci lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay negatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci television al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni salbiyat yi nek ci bëtt négatif yi nek ci bëtt bëtt ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ño xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom négatif bëtt nga xamni luñ xol rek mu yaq luñ xol rek buñ ko yéme lola dal di yaq motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiya di nek ci bëtt négatif yi nga xani mo nek ci bëtt bëtt nim amé ay négatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadisi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am influence man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolou ma nga suratu nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma way gëm ñu jigen ñi neeleen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugal
nañ tak seen skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sëjul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppale appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti ko mom beut bobu négatif yi beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndog la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dalca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji beutu nga sa beut yi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mu ni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom
ñoko ci djublu ñom jigen ñom ño ci djublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom loolu lañ lay wax ñom dañ koy wax tayeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw ken dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar de nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la de bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna bëtt yo xamni seen nagu bëtt seen mbarum bëtt dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek loola ci am lool nak mi gëna bare ci walli yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def loola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak ab talibem talib bi diko poser question niko waaw ndax suñu borom amna jaam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw yalla sax day amna jaamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu senegal da Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni Sayyidina Omar ni Omar bañe ab yefeur non la Cheikh Abdoulaye Mbake bañe ab yefeur Omar waxul dara ci yefeur Omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek Cheikh Abdoulaye nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamene Senghor yor ne rew mi ay rabam jubul Senghor waye boba domi Seyd Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je beug ka ca dess kéraw la koy sour dañoo war malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi Seyd Touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni Cheikh Mahmoudul Fadal an nak Senghor Cheikh Abdul Lahab ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna Senghor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pisse sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mahmoudul Fadal mo fi Seyd Touba té khalifa Seyd Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seyd Touba direct xuma lan moko yëgal Seyd Fallu Cheikh Mahmoudul Fadal wowul Cheikh Saliw manam wour cheikh abdul ahad niko bu senghor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni senghor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal
kotay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xelni da melni Cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk ma ñew mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax Mam Cheikh Ibrahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak Mam Cheikh Ibrahima Fall soxna Seyna bu Ndiaye mi ko jur ak Fatime Penda Ndiaye mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ndare mun ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fatie Ammar Ndiaye mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño bok dem ndare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal li ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi na nga dem ak mom barab sangam boko joge na nga and ak mom dem ñi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi ci rog ba Cheikh Ibrahima Fall ande ak ñi Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ni ko and naño gan Seigne Touba ni ne len ko na aksi muna muni Cheikh Ibrahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddé won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu aggé Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu Seigne Cheikh Matilay momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu say'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax
modi ni bimu waxe lolou ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram nima jak ab dir dal nima dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga dara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba nga fa ñëw dana la ci jox lolou yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté lolou man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou té mom xamul won ni demon na mbacke kadjor biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limako sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak chamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiyal masaya wal hula seigne touba néna gendiku serigne bu mat serigne jëme ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi mo nako xagn legui da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wirwiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saji ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen neex xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom daal lu leen neex xol dañuy boyal rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi
sama ndigal yi moy sa deug na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay beddi ni jar may gis nga bayyi bama de dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy pousser yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama djurum ñaari cieur yi ko yalla defal cieur bu nek nihmatun minallahi la cieur bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ci loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sa gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun min yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye nima len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewalu beut xewalu gis xewalu nopu xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewalu beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewlu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol muna man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tax nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom bu ngeen ragale sen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol
mané kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga amé ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jull ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toké yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajalé leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajalé indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere biti toké yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu la majnunun wa inna ma huwa ila shikrun lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yawmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermande xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut man ko wax nga degg de xalé jigeen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut man ko wax nga degg de dañuy sallu sexe di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom kër mba borom kër bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut leñ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé faak ño xamni dañu bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mota yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak
du téré nak li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum leen maytilo maytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabab lu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni jogu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mo awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayyub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhyisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen di jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay romb aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ako mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom la lay ngalabe pour jaddlo len walli bi ne ko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam
bi nga xamé né ndayam accouchéné ko ñaan ñaan gi sun borom né na fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accouché bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni sayitane dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam buñu bu lire bi juddota joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do no ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni jog photo daldi estati partage kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut mutafakhun alayhi nak hadis bob mutafakhun alayhi mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadis ba al aynu aq ba deug la yonentu sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ca upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek yarna moy tudé
man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisina bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd ñaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mané ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko daldi commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bonu pinel ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reey fa ñom yobbu seen firi fara bañ nga dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semal la semal la moy il faut mu baye la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semal la bëtt bu ay wolof njaay neena wolof ko tunk deug nak neena bu la reuyul semal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko yobbe beut mom kenn dong ci muccu ma yalla
yalla rek ci mucc mo ci meuna musulit nak bet yalla do nga ci mucc waye gis nga yalla bim binde asmanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi neena man ma créer asman waye teewul borom beedi dañ doon jema xol asman ba xam ndax asman amna ayib wala det borom beedi ño doon xol asman de bëgg yëm asman pour asman yaqale ñen balma jangale rek la ñen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len wolbeuti seeni beut regaju len baxam farjil basara wolbeutil sey beut xullil gor gos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi diko tudde njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musal ba ci aya bi ma jangaleji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut da nga beug yalla musal la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al ayni ya allah yalla musal kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet ba ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammat min sari ma khalaqa tufliku mudem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais dom diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jerok ben way ñiw gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bi kat borom taal di dem rek munitis accident yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simiko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de
da ngay solo yéré rek romb romb borom beutu mu ni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu

0: ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante yeen bir
1: ngir yalla ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla
0: munewa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lim do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggin na sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndawni xalen ba maitriser xam xam mu don sen ité xalen ba maitriser ak njub mu don sen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mi waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw mu waw dama gis ñom bu géraw amé ñom biñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sak tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggel leen ak lu peuple bép bok ñom ñoñe bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñingi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñingi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaron bi sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas ga di japp so yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patum ndox genn geej gi tour ko ci jiri je te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci tiar bi mi ngi sabbal yalla soko deggi ak soko degul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subat in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi buru wona xam xam nit ak bayma yam

moo gën a neex suukar, moo gën a neex bépp baat booy dégg lu mu neex neex baat booba, baat bii ko gën a neex muy la ilaha illallah. Am na si ñoom ñu ko tuddee daxwatul xaq, moom baat bi baatu la ilaha illallah, daxwatul xaq, woote bu tege ci dëgg, woote bu tege ci sincère, woote bu tege ci sincérité, mooy la ilaha illallah, daxwatul xaq. Am na ñu ko tuddee noonu daxwatul xaq. Am na ci waram xam-xami tasawufi ñu ko tuddee xurwatul usqa, buum gi nga xam ne dafa dëgër, dara mënu koo dagg. Buum gi dëgër diggante jaam bi ak boromam, buum gi nga xam ne kenn mënu koo dagg, mooy buumu la ilaha illallah, xurwatul usqa. Am na ñu ko tuddee noonu. Am na ñu tuddee baatu la ilaha illallah ci waram xam-xami tasawufi ñu tuddee ko zamanul janna, zamanul janna. Da nga bëgg njëgu R plus 4 ci biir àjjana, R plus 4 nga bëgg ci biir àjjana njëgam, mu naa mane R plus 4 àjjana 1000 milliards de dollars, jënd ko de R plus 4 ci àjjana 1000 milliards de dollars, taxul nga am R plus 4 àjjana. Ñu ne waaw, kon lan mooy njëgu àjjana, loo mën a jënde àjjana? Ñu ne la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah, wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah. Samanul janna ngoob, yow mi bëgg loo jënde R plus 4 ca àddina, nee na lii jënd R plus 4 ca àddina njëg gi mooy la ilaha illallah muhammad rasulullah. Waaw, ndax sun borom moo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan, lu rafet man yàlla duma ko fayee lu lu rafet. Gis nga saa boo lebalee nit lu rafet mu fay lab safaan, nit a baaxoo loolu. Nit moom baaxoo na saa boo ko lebalee njekk mu fay la njekk di. Waaye yàlla, yàlla nee na man ku ma lebal njekk, njekk dong laa lay faye, awma leneen lu ma la fayee lu dul njekk. Al jasaul ihsan ila al ihsan. Moo tax booy lebal doomu aadama di ko jaarale ci nit, lebal ko ngir yàlla. Maam li nga bëgg wax mooy booy defal doomu aadama dara ak lu mu mën a doon, def ko ngir yàlla. Ndax boo ko deful ngir yàlla kat moom ëllëg mën na laa fay safaan ba, te boobaa kon nga perte. Waaye boo ko defee ngir yàlla, moom doomu aadama mu fay la safaan bi, moom ab safaan la am. Waaye yàlla mi nga lebaloon moom al jasaul ihsan ila al ihsan, yàlla nee na boo ma lebalee lu rafet munu ma laa fayee lu lu rafet. Moo tax ulamaa tasu dañuy wax ni kalimatu la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah, ñu naa mu ne al ihsanu fi dunia. Boo bëggee njekk dëgg dëgg ci àddina, njekk al ihsan fi dunia, mu naa mu ne mooy la ilaha illallah. Waaye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi alaxira, wala al usna fi alaxira, mooy mooy mooy caabi àjjana, moom baat boobu, moom baat boobu la ilaha illallah. Kon baat boobu lañ bëgg a waxtaane. Ñi nga xam ni dañuy wax ni dajaloo di wax baat bi biddaa la, yonente sallallahu alayhi wa sallam musu koo def, sahaaba yi musuñu koo def, bay sëyite sax nag ñi koy def di leen ñaawal, ba di leen sëyite di leen ñaawal. Baat bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba am daanañ beru ku nekk di ko defal sa bopp, waaye daanañ daje it di ko def nag, moom baat bi la ilaha illallah. Aslu talxiin fan la jógee? Ulamaa tasawuf ñu ñuy def seen talib yi di leen talxiin. Talxiin mooy ñu jox la tur yàlla, salako salako, répété ko 3 fois, ni la aca waxal. Fuñ ko jëlee? Ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, ci yonante bi lañ ko jëlee alayhi salatu wasalaam. Dafa am hadith boo xam ni Tabarani indi na ko, Imamu Ahmad indi na ko. Imamu Ahmad xam ngeen ni dafa nekk faqih ba noppi nekk muhaddis, moom Imamu Ahmad Anbali. Ndax moom bi muy ñëw fekk nag xam-xam ñor xomb. Imamu Ahmad moomu nga xam ni mooy sëriñu Ibnu Taymiya ci alfiqul islamiya, mooy sëriñam Ibnu Taymiya mi nga xam ni moom la wahabist yi

ma def noonu daal di jël asaka ja jënde ko marchandise moom Abdallah ibnu Omar radiallahu taala anhuma jamia. Bi nga xamee ni jël na alal joojule jënde ko marchandise daal di ñëw Madinatul Munawara daal di jaay maanaam daal di indi alal ji gélém yi daal ni bàyyam diw sàngam ca Siin jox na la asaka. Asaka ji moom laa jënde gélém yi ngay gis, waaye dama koo bëgg a jaay jël sama bénéfice jox la nday ji. Omar ne ko aha, yow daal sa bàyyi xalifa moo tax nga bëgg a wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ-sañu jox la asaka, nga sañ koo jënde marchandise di ko jaayaat di jël bénéfice ba di ma jox nday ji. Daal ni panget nangu mboolem gëlëm yi nga xam ne moom la jëndoon ca asaka ja waroon koo jaay am ci bénéfice. Omar ne ko fii jub ak jubal ak jubbantee fi am, benn dërëm doo ko ci laal, lépp baytil maal laa koy yóbbu, mooy trésor. Seyna Omar jaay gëlëm ñëpp yóbbu trésor, waaye jub ak jubal ak jubbant sa njaboot gën a dëng. Ku la koy nangul doo réussir, yàlla xam na ko doo réussir. Jub jubal jubbanti ci sa bopp nga koy tàmbale ak sa njaboot boo bëggee réussir. Koo jubbanteeti mu jub, waaye làq sa njaboot du ma njabootu jàmbur. Te naan jub jubal jubbanti déedéet loolu koy dëng dëngal gën a dëngal la tudd, waaye du jub jubbanti, dëng dëngal gën a dëngal. Ndax ki ngay jubbanti bu boobaa day gën a dëng, day fetteerlu, gën laa dëng fop. Gën laa dëng fop. Loolu tax ma ni Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu moo jëkk a indi slogan wu jub ak jubal ak jubbanti ci Sénégal. Mu tàmbalee ko ci njabootu boppam, tàmbalee ko ci jëmmi boppam. Li Sëñ Touba moom du ko boole ak dara, du ko jaxase ak dara, yëbu ca njaboot gi. Ki néew doole ak ki am doole ñooyam ci moom li feeg dëgg di feeñ. Misaaloon naa ko ci waajoo xam ni dafa jënd suukar, am ay bon am lépp, duwaañ nangu suukaram. Mu ñëw ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañoo nangu sama suukar, te suukar sa du suukaru forot, maa ko jënd defal nañ ma bon bi ak yépp, waaye duwaañ daal nee na suukaru forot la ba nangu na ko. Si Abdoulaye ni ko bu fekkee ni lii nga wax dëgg la, lee nga jot sa suukar. Daal di yóotu téléphone am woo Abdou Diouf ni ko mbir moomu na leer. Ba Abdou Diouf toppatoo gis ni wax dëgg yàlla suukar si waajee ko jënd moom ko am na ay bon lépp, ñu ne neexul ba neexul moomam suukaram. Cheikh Abdoulaye ni delloo leen ko suukaram. Ñu ni ko kaay jël sa suukar. Cheikh Abdoulaye ni leen déedéet yéena koy transporté ba fekk ko fa mu nekk ngeen jox ko suukaram. Moo tax bu del siwaatoon jamono, ah jamono dana neex de. Bu del siwaatoon jamono ndëngete ji xew ci jamono, ay bu Cheikh Abdoulaye dellu siwaatoon, bu Cheikh Abdoulaye dellu siwaatoon. Am na waajoo xam ni benn waaye da koo jaay kër fii ci Touba, fii ci kër fii ci Touba. Bi mu ko lebalee kër gi fayeeku jot, mu dem di fayiku waaji, waaji bañ koo fay. Waaji waaxu ba ca Cheikh Abdul Ahad ni ko diw sàngam mii dama koo lebal sama kër, ma koo jaay sama kër, mu avance ma desel ma nangam, mi ngi ni nanguma mottali, damaa bëgg mu fay ma. Cheikh Abdul Ahad woolu diw sàngam mooy ba mu ñëw kilifa la diw. Mu naa mu ni ko alali jàmbur ji laa bëgg nga joxe ko léegi léegi léegi léegi. Yow bu fekkonte ni gore nga ku ñàkk fayda ba jaay la kërug àjjanaam, nga war a am fayda ba fay ko alalam? Nit ku ñàkk fayda ba jaay la kërug àjjanaam xanaa war ngaa am fayda ba fay ko alalam ji, jox ko xalal alalam? Maanaam booba kërug Touba la tuddee, kërug àjjana, ndax Touba li muy tekki mooy aljanna texe. Touba li husnul mahab alquran la, texe ñeel na, ñu rafetal ña seen delluwaay mooy Touba, mooy texe.

0: jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembol cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembol fa l'islam fu nek mu sembol fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembol fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoxa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw su mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mun gacc ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gacc ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane yak juroom yaari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da len di mepp yobulenté daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu shaytané bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahu sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu koko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi koko man haqiqatan Allah yom al qiyam do dem safara Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum bi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkelé ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah hak lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum bi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate gogu ma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam mune ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad mune ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ki loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotu Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala Mukhtar Dieng Guyar. Lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu Seigne Modou Mustapha Mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ji ñeneen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abib mbacke al insan al kamil serigne abib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amin bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Soyi bu Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barab ba wañiku sama xel ni yar ci Seigne Abibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dekk bi ni do nonum say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib woni ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw min baru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustapha mbaye sam mané ko mangi ni munima serigne touba néna kèn mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahima rusduhu min qablu ibrahima man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben fa salika shi abdul had da indale njubam gi dako indale mom jemuta jub jublu da indale ak njub xam nga sama class bi dañuy dem ba jëm mak doga tambale jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru amsaru neena seydina omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdul ahmad makke njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone cheikh abdullah jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaane assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdul had di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba muni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo gene dekk bi leneen man nako yaq bul gene dekk do dem kassalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñu nan cheikh abou cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xissa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi nit bi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos nit bi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdullah bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdullah leen jubbante jubbante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina Ali lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow alin xana xamoni sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yenen te bi ak waxon sayyidina Ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yenen te waxon ali salatu wassalam lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayan kayan yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayan yi ñew fana ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran way si abdullah ko fi jëlé de si abdullah ko fi jëlé de radiyallahu ta'ala dum yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani Allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len de misal ci bima yalla yone ñub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci paki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw soufi mu misal ko ci ñetti pak pakki soufi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé waw amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca layam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jub tay dëng suba jub tay dëng suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtu lay katanam di jup di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jubna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had moy cheikh abdullah had waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol
1: da nga ci jëlewaat ak tawarte ak jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak sopp yàlla boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage ay weeri weeri weer di am courage
0: Mohamed Ibn Masih radiyallahu anhu
1: ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam khitabam khitabam moy manam discoursam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxaso ak mom sa bo jaxaso ak mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitub sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la roy ko farata la comme ci cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari bari bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlu sunna man ya may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fa ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba Abdourahmane. Abdourahmane. Moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da grenade yag ngeena deg ñuy netti xissab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñom ñuko jappoon mu laaj ko li lo djublu mu layalayalay wepp mu xettaliko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaay djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdourahmane Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexal manut ak yalla gi rek la indi tak Abdourahmane Abdourahim moy Cheikh Shoaibou mom misale won koko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man lay mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom bi ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjju ne deg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj deggé karama bobu ah way lool ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngo Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi justice rek kamatu dinu tudan mom justice rek fa ahti kullu si haqqa haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek justice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab
0: waxtani ma doon def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tudinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu diinu tu daan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi alité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ke jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kèn dotu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du waliw ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga waliw sénégal yépp ben waliw bu yéwo sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khadil khadiatu way mi ngi bokon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi justice tek moom Cheikh Abdoulaye moo tax jamonam kenn du toñ kenn du toñ kenn jamonam déedéet loola taxoon état bi respecté ko naka noonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku tak mom bokku nak mom diine sax respecté nañ ko ñim bokku lu diine sax respecté nañ ko ba bu len ne def len ñu def bu len ne bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddou ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que dañena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triché rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne ko sa faal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul dello tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou
1: fala xamanté ak serigne mukhtar sar jang na fa loxo ci lu bari ci goor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk ni dajé radio du yaak yoy yépp vraiment muy ku baax invité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku baax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di len wax jere ngeen jef jasaakum la khair jasa seigne modou wa salaamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay cadeau rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy par parlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga te ñun dañoo ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله عليه وسلم: قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم صلى الله عليه وسلم وخال ما وي گم جيجين ني لين ñoomi tamit nañ limité seenu xol nañ sajj seeni xif té buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugër nañ tak seenu skumba bam deugër lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sëjul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da seeni beuti toke ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ne ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am doom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor mën nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti ko mom beut bobu negatif yi beut yi negatif bu la xolé bu ne ey rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmé esthéti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe ndjay wala am mbay ndjay man nako gis mom bo démé ñaari wèr lekut lu melni mu ni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndog la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak baye len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiyem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeke aji beutu nga sa beuti dafa am toke wa yow mi nga xamne tamit mbir mi bu ñewé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yere ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma meter ak genn wala la xuma ñaari meter da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor bo re ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu ken du gis sa forma ken du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekenteni mom tammi non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am beuti toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeer man nga fa doxé doto am jëkkeer faaw ken dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk beut fa jaar de nga diko jeñ ay rabak faru nangam fekk beut la de beut beut afatul ayni négatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu tok ak ab talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke ba ni jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal da Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni Sayyidina Omar ni Omar bañ ab yefeur non la Cheikh Abdoulaye Mbake bañ ab yefeur Omar waxul dara ci yefeur Omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek Cheikh Abdoulaye nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni Senghor yor na rew mi ay rabam jubul Senghor waye boba domi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu war malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fëñal ni da ko bañ ñom doomi Seigne Touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni Cheikh Mahmoudou Fadal annak Senghor Cheikh Abdoul Hadj ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna Senghor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pisse sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mahmoudou Fadal mo fi Seigne Touba té khalifa Seigne Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yëgal Seigne Fallou Cheikh Mahmoudou Fadal woor Cheikh Saliou manam woor Cheikh Abdoul Ahad niko bu Senghor ñëwé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni Senghor nga fi waji ñu waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdullah dana def ndigal lim wax cheikh abdullah dal di génn ci lam naron génn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visité lool ngir bëgg ci tax sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñuy wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh Matilay mi ngi fi cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdou Assis Madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar ma wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior te dama bëggona gis Cheikh Matilay Serigne Cheikh Matilay te alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ Cheikh Matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax Mam Cheikh Ibrahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak Mam Cheikh Ibrahima Fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim penne njaay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem njaare mun ma koku dey sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maneko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba digam ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal di cey mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and naño gan seigne touba ni leen ko na aksi muni cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké bignam bik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax señ touba neena la tafalu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox ma digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox ma digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay señ touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé lool ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba nga fa ñëw dana la ci jox lolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew mo fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté lolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu té mom xamul won ni demon na mbacke kadion biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëd bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiyal masaya wal hula señ touba néna gendiku serign bu mat serign dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la te moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serign ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay señ touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukk ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi mo nako xagn telephone yi mo nako xagn legi da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tiyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak texé yalla mën na dogal mu fangal la sax deegu deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hulala señ touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw señ bu mat señ jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di faj ay ayom nonu mu amé nak ci wali wi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ëy rek mu yapp may kon lolo tax doom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis seen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba seen beuti dajé mom mu daldi sajj ay xifam mom pour nga gis seen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deugug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama deug gi sama ndigal yi moy sa deug na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay beddu ni jar may gis nga bayyi bama de dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy pousser yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama djuroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi nihmatillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewuma ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewu ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol buna man xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la leeru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom bu ngeen ragalé seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dañ ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragalé seen borom bay limité seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jull ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi sallatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla aar ko xam nga nuñ defa dañu dem xooli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu négatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xool mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yentu yalla muhammad ni di xulli ni di rega jeru ni di walbati seeni beutaka tourner sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u shikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila shikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug de dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alku kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ينت يالا يانكو موكو وخون اي دوم دي يين ساماي دوم ريك بو نين ديمي سي دك با بو لين دوغندو سي بن بونتو نيك بن غروب دي نا نين تسارو سي اي بونتو يو تخاليكو سون بروم نك موتا يوكو ني وما اخني عنكم من الله من شيء لولو لين يانكو با وخنا du téna li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak yanko ba mom lum leen moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mon bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax monako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati wa estati kenn ko ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara baye len estati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way batu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayu bet xam nga koku mom du esté ci domam mom القران مونوكو مثال ويني سميتها مريم وهي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم يا نوك سون بروم واخا تي ايبا با دافني ويني سميتها مريم واني وهي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم مونغو ايبا غو سون بروم نينا مريم عليه السلام biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur marya dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay romb aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wallu bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddalo nit yalla yi mom lay teug mom la ngalabe pour jaddalo len wala bi ne ko ah mba man doma ci boole man mba ding mu ne ko yow dag ma jaral tegg la bi service yow buma la xelu won kep nga moy yalla xelu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xelo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam akusé nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa sasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di akusé bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu nako limu nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji akusé rek mu ñew xet ko mi deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyul dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy yi du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru setané koy xet mu joy motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul setané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lool la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beut leen fa yob ibn abbas neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beut leen fa yob beut bu ay
1: bëtte leen fa yóbbu bët bu aay
0: yow bala nga am jàmm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amee am soxla génn amul soxla génn baagante rek bët yi rek
1: yar naa moytu de yar naa moytu de
0: man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi laa xamul ab bébé xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salaam du xam ngeen ko de ak taaram ba nga xam ne moom genn wàllu taaru waa adina la ko yàlla dénk genn wàllu taaru waa adina moom la yàlla jox sayidina yusuf alayhi salaam bi nga xamee ni xisa bi nga xam ne alquran moonu ko nettali saliha di jabaru buur bi jabaru président bi ñàkk limité ab gisam tax na mu gis yusufa mënatu la tëdd nelaw mu invité yusufa ni ko damaa bëggoon nga ñëw sama salon ma maasé la maa bëggoon nga ñëw sama salon ba ma di la maasé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kaso ma ko gënal dem salon ñu may maasé dem kaso ma ko gënal loolu la ko yusufa tont yàlla tere mu ne ko for force nag dinaa la maasé ba coow la jëmee kaw jigéeni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame moo ñàkk personnalité première dame moo ñàkk personnalité première dame ban mooy imraatul xasis bi muy wax mooy jabari buur ba ca jamono booba mu ne kii moo ñàkk personnalité xoolal personnalité xoolal as ngone su ndaw xale su góor su ndaw daal moo ko teenelaw xale su góor su ndaw a ko teenelaw kii moo ñàkk personnalité mu xamal leen ni leen ki ma gis ñàkk téye sama gis ñàkk limité sama xool tax na mu yóbbu sama firi fara ngeen yaakaar ni damaa ñàkk personnalité maa ngi yéen la dinaa leen ko wan daal leen di invité kafe ngoon kafe ngoon bi ñu ñëwee mu jox leen ay paaka servir leen mburu ne acca dagg leen te bër mburu mi ah jigéen ña commencé dagg mburu mi di bër mu ne yusufa génnal ba yusufa ne tëll jigéen ñi ni ko jàkk rek ñoom ñëpp kenn ku ne mburu wa nga yoroon wadd na ngay dagg sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoroon di ko bër wadd na ba ngay dagg sa loxo yow te yëgoo ko alxuraana ñu ko nettali de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi no tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taaru ci yow te bëggoo ko la tuumaal ni sa bëri daami tooke yonent nee na boo xoolee ba noppi neel masha allah boo gisee tey lu la yéem yonent nee na boo xoolee ba noppi neel masha allah ndax balaa boo moy tut kat ñu jiiñ la ah loolu la wolof njaay mënta firi mu firee ko dëmm bët bu aay bët bu aay la wolof xool xamul nu mu koy firee mu firee ko dëmm ndax day xool dara yéem ko rek loola ayib tàbbi ca xool nga bébé bi rek yéem bébé bi ay waay bi bébé ka rafet rek ca ngoon sa ñu tàggala ko lu ñuy wax dañ naan diwa diwa yonent nee na boo bañee ñu tuumaal la loolu nag boo xoolatee mbir mu rafet boo noppee na nga ko teg masha allah mooy li nga xam ni moom la jigéen ñi def fala ma ra'aynu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hasa lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim alquran la yàlla nee na bañ ko gisee daa rëy fa ñoom a rëy fa ñoom yóbbu seen firi fara yóbbu seen firi fara baña ngay dagg seen loxo ya kon yusufa bëta ko yóbbu kaso yusufa te kat looloy li ci gën a sedd bët bi ko yóbbu kaso moo tax wolof njaay ni bu la rëyul semmal la bët bu la rëyul semmal la mooy il faut mu bàyyee la benn trace moom bët bu la reuy rek semal la
1: beut beut bu ay wala njay neena
0: wala fako teunk deug nak neena bu la reuy semal la de faaw mu baye trace gis nga Yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla
1: yalla rek ci mucc
0: mo ci mané musulit nak
1: beut
0: yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom beut yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beut yi ñoo doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñen balma jangalé rek la ñen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut regaju len baxam farjil basara walbatil saybat khulil gor gos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudde njibar
1: njibar
0: bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu tara japp ak tata la japp ak nangam nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga beug yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayni ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliku mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasar ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ko dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom beuti toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yaq alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war kat yi ci beut di rega jero ben way ñiw gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bi kat kat
1: borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa
0: kay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hôpital beuta
1: beuta de da ngay solo yere rek
0: romb romb borom beutu muni ay way bi
1: rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de
0: waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikh bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm mum gennati
1: nit ku beutu mom
0: nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbéd mum xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توش لو خول مو ياق لو خول مو ياق مني خامغ نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day def lepp lum xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lum xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimbi ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bobu bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day deere ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digum ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndiku niko salmun musalm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxdin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la
1: lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tunal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def

nga dal di wut ben way fele ni ko xassal mako xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam keppale gën adina ak alakhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da wax ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجارس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي ليما موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بون كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est-ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw tal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layela yowmal khiyam degna am nañu wessu lolu degna am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé tal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي واي يان كوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خانا نور ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junib wasaibil jannab sa compagnon ki nga andal di voyage ki nga andal di voyage yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone
ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa sa'ibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andalako jaay kim andalako jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal lilep lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaarak wa ta'ala ki yonent bi ali sallatu wasalam yun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu wasalam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakumul asad fa inal asada yahkulu athanat kama tahkulu nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndiklo en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni mang len koy moy ci ndiklo muy ndax bagn nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fen lu ko waral tahasub parparlo par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang ni ndi moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek leen di ay jaami yalla xam nga manon na ni nek leen di ay julit nek leen di ay mourid nek leen di ay talibé waye dañi nek leen di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole leen seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté wa kunu ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamou boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de
bo yamone ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko wallu yalla yep sosal nañ len wallu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam wallu yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntakhak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne muntakha mbake lu rafet seigne muntakha mbake bo ci munta wax lu rafet mina mu tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntakha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gim yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ay jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataay da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fekk lolo ko sabab legi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la khadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani ben buxaba
ben buha ba ci internet.